68145 ana 02466 88877 02466 88877 na bibia so etimi akoso kama na menim sɛ wo do comment na ade nyina gu hɔ a yebegyina so ne yɛ abɔ mpae

and then nipa bebre wa banonia entunhye mu omo anko embassy anko jevisa o obirum na kwaje visa ne yetutu bi ne edibi hwa ensema sisi o ne edibi ahyehye bi mu na bi chese na ubeko bebi a ubeda utimi kokra na yente wonka bae te sei yini na yebusa o na kwasi kwa ya matenka afa ubeko mbeko mbeko na cassette bi onse satam ne yisu po box na yaye cassette bi ne edi asoma fie enti post office ni nbeko akoyi eyi nbeba ne sei maami ebia maami amesa uba no wa broche no de enti mohoyam dekra kekesa da no enti abusua ne nyina mo betwa chenku sei na matena ho ne edi cassette no achim no mabbo na wabo wedi no achie we no afe ebi kra satam ne etim bobo dola hye eyi no abobo bia na odi ahye wasom nkwasesa kyetu obia ni age wɔmɔ di ka kwa broche in fact wɔmɔ abrɛ ne nyina ayɛ sika asɛm ya yɛ pɛgyapade ama ade hye ayɛ nkɔ ade hye ayɛ kyɛsɛ sika asɛm ɛwɔ ama no ne na gyai abroche asɛm wo san bɛfa ɔba akɔ na ɔba ne san kɔ gyawo na ɔsa sɛ wo nkrataa kra de ne yɛ kyɛsɛ wawu kra ɛne me nyai park mama broche fo na frɛ wo ɛnneɛma hudo bi ayɛ de yɛ wɔmɔ na ebinum ko Italy omo every August bi omo ba Ghana ko don't trust yi ni e she podcast ni e she pon nyoma enimu ohaw abrochira sitna enafom ni nyina e ye sika ya ye pe japade ade she maka kwantium inti mitie dwom na nam se dabi we bia na usukra untu kwan wo Ghana ha nanso wetu kwan free wo jurisdiction chese wo region aba your friends say another region is here ah ye sikasam enti no aba tete no na yenuanom a efri srem na omukọ noboa satam ne ekofo mu free atifi mantifodo ne de o ma ba south ha na o ma cheso enoboa na omu ye bi ne nyira ye den ye sikasam afebeso om so benya bibi kakra na o ma sadia ko eh wiase wo sikasem die sika betimi amoye be se ebi anwom no onhyeda ntimu asem ni ye wo de sa 13 ni ye

0: enkwano mu yi kiwa pitu no mukoda ba ku tumara uma umwa
1: eko mu kujwa yo
2: we yi o manfo ri bi o mu osoko ina adu kase ebo no ma twetwe nkomo a o mode nsema atujwa na ni nyana da emu no ya ne opanyiri ba ko na no durum no mu e wo mpotam wo na na ya atwetwe nkomo a mo nso de na ne dia tum se wo koto so tumfo o bodade so a ba bi a wa chea ne pa wo dwa ne dwedwedwedwe wo po no na chese wo ne hia no wo besere panyifuo pa so mnya bibi fafa ho esanse se ne no ma si kore dia ye hu wo mu suro enkanka e de mo moma
3: mi koma teacher ma o suku abroma abidan electrical yesere abanse last 6 months the light pools mean nyina rere wonna ma kiri a usuru nzu emba ma fa kura dia na jeze em hihie dia ihupa light pool ba kuzi yekoe se wa hu ya dia homa na abumu edi pool ba kuzi nche dia homa abumu ya nyane sa ibubu nti yesere mo mumra na mebuaye na muma ona bu aguma asante se yizi yesere na mebuaye yisku sem ni light zani yisku is it kid you wife when kid you to a carbon class 2 class 3 for a carbon nti yesere na se omra no meboye na meboye school no so far no dia yasie yuaka esubon na aka nti no nka yesere aban se na ona bu guma se nko ma ni president asante no meboye ni yemozo na aman fo no ya pem is it bibi ni nti yesere ma ona bu se meboye
2: Ehe, ya kwetu ye nana ya wano ye unit committee chairman. Ewo soko ena hati yeze, ubiyase mwe ya kuradi ya. Wano neni ya brem kuradi ye diye, nwate mkurano suwe, chilo musu ya diye. Cheche kule, nomza cheche kule, cheche kofisa, kofisa langa. Ehe, na yani ya vane msini ya wampotemo wa Emmanuel Jackson. Echo chen komo emu opanyini Emmanuel Jackson aguma asoma worker wase panyini due matema nti asem no wonte ho woni mu ho hwe wobi amo anamane entis wo panyifo ba bebo na mane a anamo bi e wo so otu wo ho bia no wo behwe no otu ekwa
4: abusia sa fe no bi e wa fidia testia ngasaka seboni adom 106.3 fm wa santimantem so a esiro 104.5 yedem na sempa 94.7 fm yennyina na ye kabomu a testia ngasaka sebo ene yede brewo no na

0: Na free ho sharp.
1: Hey,
0: ho.
2: Ah, minia, wutu ya busi ane de.
0: Aniu, sani yebe ya, apripiara obi be hiye sikano. Momo, benye biya manu.
2: Asi minya, mejibyo.
0: Hey, abrante, ngogu mweni mwasi wa hoate.
3: Ala motion.
4: Oba bisiyan, na usentu ya, enu na utimidi huwa huwa ho. Ni hiyan ho, eni nisiwe niso. Obisiyan na faye, kainasa itu ya, mombo day.